Buenas tardes y manaya takanginchik chikanchikan chaktakuna imapi uyashpa kumpañashpa katikuk tukuy yayitukuna mamitakuna alli chishimata charishka kanguichinman nishimashpami kankuna imata saludashpa kutinllata kankuna imawan tandaringapaj kay chishilado imapika kutinllatak kaypi kanchinachu kay fin de semana imapi hasta huankari ñukanchik Diosta agradecido sukuna imapish kangapaj shinallatak kushilla y kankuna imapish may kankunaka kushilla kuna imapish kanguinchik may kankuna imaka llakilla kuna imapish kanguichik chasna kan nachu kausay imapis chasun sina imapis kanka chasun kaskamanta ñami kay pikanchik kankunata saludangapaj kantitu kuna imata programangapaj uyarachingapaj ña kay Facebook El Buen Sembrador imapipish uyarishpa kumpañashpa katigrinchik